buva munda. Ebyo ebyonoona omuntu. Era ne Yesu yali agezaako okulaga enjawulo wakati w'ebiri ebweru n'ebiri munda. Ebyomunda bya kabi nnyo, bya bulabe nnyo. Kyenvudde gamba, the most effective witch, if we choose to bewitch you, is no other but you. The one that has the capacity to distort your destiny is no other but you. Chiregeza, oyina obuyinza obuwerako gwe, bubanga gw'osazeewo. Nogamba, I'm going to make it, I will make it, you will definitely make it. Somebody say, amen. Tosanyisa kubaita muntu. Omuntu yakulanga yewunyisa. Wanategedde nti n'ebintu ebitubaako mu bulamu buno, ebintu byonna ebitubaako mu bulamu buno, wangi byetaaga consent yo okukubaako. You have to consent. Abantu bonna abalwala basooka kukkiriza. Abantu bonna abafa basooka kukkiriza. Era ogenda omulyanga gamba nfudde, ogenda omuddamu omulanga agenze. Wali awulira bye njogera? Wali ateerera bye njogera? Nze nalindabyeko omuntu afudde naye nga n'ekimusse tekimutuuseeko. Emmotoka yava gyevudde ng'edduka nnyo. Motoka yava gyevudde ng'edduka nnyo. Ayali ono omukulu we yasala oluguudo, ono ayasala oluguudo, ayali agivuga n'amulaba n'alinnya break, nemmotoka n'ekulula emipiira n'ekaaba. Nemusibirako nga temutuuseeko bulungi, n'agwa wali n'afa. Nga temutuuseeko naye nga yaafudde. Ne bamugyawo ne bamutwala emulago ne bakola postmortem, ne banoonya ekiwundu we kyabadde we yamutomedde nga tewali naye nga ye mufu. Oyo namulabako. Baanoonya ekiwundu we mutomedde nga tewali. Ne bakonkuludinga nga bagamba nti yatidde nnyo n'afa. Kitegeeza yalabye nga emmotoka ejja nga bagezaako gisiba, n'atakkiriza nti bajja gisiba, n'atakkiriza nti teemutte, n'akkiriza nti weemutuukirako ajja kuba afudde, n'afa nga talina mutomera, nga talina galinda. Ozanyisa n'akola alya, n'afa nga temutomedde, talina kiwundu naye mufu. Ate nalinda byeyo gwe bakubye essasi, nalabako omuntu nga bamukubye essasi wakati mu bwegugungo, n'adduka emisinde nga tategedde nti lyamukutte. Essasi lyali lyamukubye okugulu, nga ne bwayimirira eggumba liryesimba mu ttaka. Kyokka nga yadduka nga yalowooza tilyamukutte, n'adduka ekilomita namba ng'omusaayi gugenda gufuuwa buli waayise, n'atuuka eri n'agamba banne nti abasajja badde banzise, ntikiki, badde bankubye essasi. Ne bamugamba naye bakukubye wa ngasukolaba okugulu. Nga bamukubye okugulu naye yaganye okufa. Bamukubye naye yaganye. Era omujjawo ne bamusiba ebiwero, ne bagira ki, ne bamutwala mu ddwaliro n'alama. Essasi lyamukwata teyategeera nti lyamukwata, ye yasigala adduka kuba teyategeera nti lyamukwata. N'ogaana yagaana nti linkutte, n'agamba tilinkutte, n'asigala ng'adduka. Kati enjawulo y'oli gwe nsoze okugamba noono eri luddawa, oli emmotoka tiyamutuukako yafa. Ono owookubiri essasi lyamukwata, ye yagenda aganye mbu tirimukutte, mulamu. Kitegeeza ki? Nti ebintu ebitubaako mu bulamu ne bisinga obungi Katonda banango bankyogere ntya kino, engeri Katonda gye yakolamu. Abazungu baali tebanayiya kompyuta nga gwe Katonda yakuyiya dda. Olina kompyuta mundayo, kompyuta yakula bwe wait a minute. Kompyuta bw'oba okolagana nayo ebuuza, ekola etya? Buli kyegenda okukolera ekibuuza. Eyina lwekuterawo obuntu busatu, negamba enter or cancel. Because of want to know.